0: Wate ya la wali kilwanzo wa chini bachi bitu warizu nyumu katu kwa mwabia suwa ebi chikara nmo pia sube kateza abu singe tulimulande lwe chipesi ni katambi kiri shungu lwe ndangiriro etia. Senge evika solera engabiro ikivwe ulu ikola modeja nika yana wata shiramu manirimu hiya kamu vya suwa yuwe nga luberu tuni mundiwa kumbira oyu mata shambacho nga nenande umulu oyu ama uwika akasweka na ye inalwe yukasareka mwenge
1: ishanguru
0: ya buwa kwende miyate ilibiri omunema omu vya suwa ilinti ya panda mwerea Oma beha mwere ruwane yewa nduwa ngana waka timba kuwogwe uwe wu habili himbo chisungu sungu ni susite ye o tiliwafal pao 7 ni mwye sobe na putembo tuni mtia wano kumiati ilasara uko chaganda eje huira eche ne mu tulo kuna teno mulo banduwa ne mwye kaliriye mitema waka vyanga wakalua na walanga banga ngane jenga ubukunibu na mwabu wabandu watinu mwazi yu ni wari kuhiriwa mwini mduwa na wanga wakala tamu kikera aliatrimu
1: Shungulu
0: Shungulu sineho mtu tia matu

0: Eshongulu no etu mosantu nzanzu.
1: Kasaraka watu yuliko vyuma shungulu kovole. Kafuna le murashe ina sungi kina matasha hula wonde yuki manera ikalo modeshe rane ka mubyaswa ebya lubero. Yoma hampacho amambe sungi kana ye ina mape menywa mulu yuko lomo kasaraka mwengi lusiani. Amambe sungi kana ye ina matasha lekere chitu mbichi yuko lomo tumaini tambwe jene. Emia tilibiri rihe rirania ebidosio mena mena rira kule kumbutu kumu na wire elubero santri ya yu. No mwati yu akahi kereratia omulu bakatena ni miyati ya sende kuti ilibia watu nganene omulalawisho sende ya shaleta wa umareki watu shiku kwa lulengo ngalono lu. Emiyati inuwe kanata kule kera umubi maniri bo yuka sukana yuki manera umulalanka unu yu chinyanga beru. No yuki manera ikalo mwadiministrasio, no wereshershe rekuvrema. Pakatote no mwati ngano yu akahikereratia omulu yi Kristofe liamuremye. Pakatote no ereva madasha hiraho wabi undulikania oko muto muto wechitongole chedeshara neka. Eha alimiazi itesha uteno kumbia bandrui wanatashibia kuhina kutebasole shibiba na ya kuhina bakasola ni mwati ngana waticha kundu. Kasaraka mwengi lusiani wayo maluku chitumbinga chinichi kundeno awiyo aberengere na berengera akantasha sungikana matasha turumwa amabu tambogwa kabere ina nemu kola imibiri mewumarera ngachineyo wako nani miati ilibiri rishimwa riri subirira wa yuwa bia katabalo hombere mwukareno yuwa mayaho naye akuli numuhua kundeno vile mundoka minyira wakumukola rajikuwe. Kanata kuchimuhi ya muhi uyo yetu maini uyo. Mungu katate no. Baka ndi tashia kola na mani watu likunduwa. Tashia ilibi mbiri ato kumerawe no muhwa. Nakabara kira wahingania. Atate no. Balo le mulero. Baka lule mulero. Banemu watikani ni chitunga gachini chi. Mungu na ni ushikiri kundu. Butera eri kunangana. Numuhi ya suwa ebe na bote mbongo kuni naliwa kumrewa mwanda ngerero umunema kusero puwensi ya panda ya mawasukena ya mawika ngaba sania umuila vera ubuke ngeri sania uwemezo kuti societe o triofal power 7 wano mabuwa haku ime keranda tru iba numukuli ubuke ngeri sania baka himbero puwengu kuna tru kirikeni kundu umume nyanda ya chisungu ama chinga mwaka kule kirembereisha bandu abaleta abandu bikutime. Na bandu mena mena na bahimbani ya balu baka tungerera emiazi ngoko hika wasola. Uletu iriba alwe ni mua bae kite lirushu mmaniri umuhi. Na ho mpedeje uyuki manera power 7 kutse society o triofal power 7. E, tongo elimu ketu teno umuazi erehiriri hao lusende lunga ha ni muazi uri anzache huo chikuwabo. Kandino ni kangani ngoko abaka kula wangana shirumuise wari abaka mnyi historia ngoko ikati iwa wangoko yetula omula vera erite ya umwazi alingono yetano abaka kolobu yonzo na abaka kolobu teya batunge ikalu mpatrimwane nga hini yi yebie referase na abaka labi hii basha abaka laba haa iwa vya abaka timongo na toki nikundu na baturi iwa ni mtu abaka temishibu wa hikomu mahuwa nga wana ya na wakasukana wakati ya iya wakana wira hongo ko wala kia haa hobo huma huma silinga parikingi siya barasa kabi ya haa si kumbi hai hanecha kakala hana kere siya siya kaka kule kia wringa pasadabu sana na waka waka humangata na mbiswa ngabini vyo na uka holawa mbao makabukulu yitia sukana yini ritiono yuki manerese NPR na analu huko luhande lunu luka libiana ya machinga ngoko wakagenda wakana tulangu ko abandu batu lere iwa ishicha iwa lebi biwa ngakolanga bivahe ahali ya mahuanga wana yewa unabirira hawa kaholao mpano disinyalizasyo ya pebaneti binie yiyo yuka tungerera ina ni mduna tungerera ngoko haha veru ya nishibuwa ngoko sehali maparkingi umundo masha gobuamu na pepangara tepe niya ha ishi watenu shalatabu irua kabukulu eritimo kana sha usaku chiu maka tuteno panabiri rii misitari eika kangana yango kwa mundu angana chiruka na waka enda ya wakumu kachite chitia eba na menye ngo kwa panabiri rii misitari eyo mwanda yu waka ula mchelalo iba angana menye ngo kwa inagaba wabeni wakati mundu angana laba hano wanga chitena laba hano yuka soka ina angana soka bolo bolo na iruku wakumu kwa Vave paka tungerera vipangarite vyo senpere vikahire yu kundino mundo omulo akagoba wamo nejinga iha nabirebia ewe kakendera wako akana luomu butu wa bukuwe. Haba lipa buti banemu libienga banga yitekirani abate okwe ngira ere karase noku kwa melani miyati libiri bishi ebi bangana sungiki bangana tekirani nale hane bukoni nale hane shundu ikare nyinchi haba umaba umaba ya keba wako umu wakatu teno siwa hiku kwa lengolo ere bangana ulibi ushi yoko umerera ere chio chuba matatu ikalako chuba kaheka ngoko wakatu lago natenu mwiti uka hikereti mulu esho sande shabete kutubula ne mwiti ikasukana yune mulangiri kumabe handabe nchi ama kunina shasaralu ndaluhande na beteruluhande nende mwiti mina mina mwiti ikale kabanduwa bula ngapagire bate na hotuwe chuma wakuba buti apaluba kabu wako mwati ulibili mapreparatife na wakatu tenu uliyanda temwiti nga hine hii kuido bula ngabu kata shile kulimwiti yoko Chesa, mwene mduwa mbaka buwa mshungu setu sijiri uhonyuma. Na chanda echebayira ukulua ukubukuninga bunu buu obwe bola. Na banema letumuke kera uku wabu nilitulua ungo panga hitu wabate. Waka sweka banduwa chenale topo lengabu kubano nejinga umuazi na nemu kalerera. Kambale muhamba magisime uwe chanda chibuyira inakaya tulua ukulateno. Anende miyati menje yubatuluwa tebangale trako buhaka isu ulingu bukuni ulinga bunu buu. Tutoa muhindo Maxime ambuno naye ebyuma byamaga nango ko omulangishali hikayo nokomya silibire ebola eluberu wakati nzo de sante ya luberu ikalu la mulero nayo inemu lwa kubukuni obwe ebola mungoko bangatro kumgisonga binibi okonane myatsi ilibire ebyoshi babaka gandarako wakati no iya nabarebya aba kadushigana ya kababere baba batahulumu byasonga bine bi na bakateno bane mululi murero bakarundikania baba kalya nabo na baba kale tachi umana bunilibia nabo ngasibanga matera okupya tsiringa ni yiba kabwera aba kuluba kulu na baberteri binyo matumbi songa bine bi bali bacho banga kolonga chichahe omwasi abine no bushike ngo kukatulao mudepite bwazi mulenda Uyulia buwa okumwazi ale gahunu. Yunae mune mundi mwawa omushungu sijiri honyuma. Omocha po lamba bakate no eji ulupiteli luma. Kande no ilo sungi kakandalo meko lishibuwa kwa pekase sa omuse ili muka langiro mwerea omocha po lamba. Emia tika hikerereti ya busana na ba utere halerera nubu halerera baka kole emia tikiringa hini ji. Akanata tulau uja bati musa yu esuti sivile. Ina katana no mulo abantu bakinale tubu kubanone rikalirie metema okulengo galono lu ne mwatse akandi kuli abantu bahabe habe ina katu otino abantu bayisoberemo bali bacho banga kolanga chichahe bali tchume na banga kana otse omunga nga omishenzi u shaba kana sukana bo iba bakana lwala no muberena lu makundu batino bakindi kuli abantu bahale iri chichereho abantu bali banga bangatigania bate abantu bahulukirane Emiyati siya seke yitulika chitia chitia o mumurungo wanabote mbo numurungo siya seke kumeirenga nebandu wa miti mahikalitine. Omuche lume yotoma yusa batano mutatamu guma inasunika naye. Ini umu kumine ye lume mweyo na katsongera wa kumiyati ya wangora na bahimbani mubi songa vini bi inasungika Na ye inama belangiri kumubi ya songa vini vi. Kantino nuna kana ye hulamu mwenjenier. Uwichitunga chestar este mubi ya songa vini vi. Kwa nani miyate ayikasala umulu handi nga lunu lu. Ikatuteno yuka hulamu paluku umulenda guluar. Kwa nani miyate liyo shongulu sikala mubi ya songa vini vi. Wakateno unabina ni mula hini ribandu ngoko. Akante habandu imibiri mubi ya songa vini vi. Na bandu bahande kwa paka lataka nga hangaha kushihanu yu mwibi yu kahungula abandu. Kwa minani miyati kasera yuko yuka ulamo Arnold Yise Miambo. Na katreno kwa minani miyati lipiri abandu ababia ababerete ngumu miyati ringa hini jiba kanata ikiri bakulu wakulu. Katreno kwa minani yushibi na mulangiliki ji abandu wabirisu. Sibali baye emiyati ngoko yika enda yitia yuka rondo mubiri shale ronda wa mafranga naho emiyati ya bii ni omoto ndeka baluku mulenda guluare inakasabubu wa nyiri uko banye lume bushi uko nani bushi ebya biri ikoresha mu Yesu wanga binibi naho uko amerana nebe kalangire ko mu Yesu wanga binibi ibakatano abantu bari becyo bangakora ngacye cyahe kundeno bakandi yukandi kwiba akasanga kandi kuyamba ngo kubakana tulago tukabwira ko umwatsi uri biriya yabarashi babere abagurashi we Kongo babaretso ya rwa busana nibishye byo bakayikurisa ya ubana nubane mu cyabwo hakwe bere mu rende bane omongomo iri hikani bya neribanga nanziba kwira no mongo mu mwe umwatsi yo akasera umwatsi ya sonomo butwa mbanzu wabu namukolekera mu byaswa ebyo butala obwe kipese mu riyo mu kiro eke mu riyo rutu mu cyabaswa nde abakasuka nabo no basoda be bakasungara ku myazi libiro bulinga bukumbera uko bana balere no bulinga bwiti ubone mwebo uko mane bishi abakalangira ku suti silu mu bisunga ni bika tutano abakasuka nabo iba baberete ngo busanane bikora mahonga bini bi ibale byenga bagawe tikibwa batse nale bana matswera abantu ngabana ba uko mwatsinga no utumuhindira kushiriyo lolo ngamara ndakimuka tutamatu imbalere

0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote yo zali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH